Siyempre ang kanyang target ko inay tayaw kita o siya o kung mayang namaya kita uliyah ni tiya ka pa jeng de ure ang panay mga he uwe ang amano kita he.